0: Pensa ng Camp Norteños.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
6: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
7: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Camp Norteños. One Radio 99.7 Daet.
2: Tindugo na.
8: The Province,
0: Camarines Norte.
8: The Station,
0: One Radio.
8: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio 99.7. One Radio Daet. Kaisa ng Camp Norteños.
1: One Radio.
2: Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: The Province.
0: Camarines Norte.
7: The Station.
0: One Radio.
7: The Frequency.
0: 99.7. Ito ang One Radio 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. You're all in One Radio 99.7. One Radio Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio.
7: One Radio.
6: Tindugo na.
7: The Province.
0: Camarines Norte.
7: The Station.
0: One Radio.
7: The Frequency.
0: 99.7. Ito ang One Radio 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. You're all in One Radio 99.7. One Radio Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio.
7: One Radio.
6: Tindugo na.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
8: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Jonna at Ribida ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonna Morales at Ribida ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonna at Ribida ng Bayan.
9: Jonna at Ribida ng Bayan.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan. Makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. Tenyos, One Radio Diet, indugun na! Inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa, dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Nortenios, One Radio Diet, indugun na!

0: Radio. 99.7 News FM. 10.
1: Vem, vai começar.

Province, Camarines Norte. The station, One Radio. The frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio. One Radio.

para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at tribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindugo.

the province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.

0: sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at tribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Daet.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinuan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.

The province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos, One Radio, One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.

0: The Province,
1: Camarines Norte,
0: The Station,
1: One Radio,
0: The Frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños,
0: One Radio.
2: Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.

Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamnortenios. One Radio 99.7 Daet.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.

0: province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnortenos.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.

magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Kamnorteños. One Radio. One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugon.

0: province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindugo.

The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos, One Radio, One Radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindugo.

The province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos, One Radio, One Radio.

0: Huwag tayong gumawa ng ating sariling assessment sa isang tao, lalo na't politiko ito. Baka naman siya ay sinisira-siraan lamang. Pero ang sabi ba naman ni Aling Sabel, guwapo siya. Ang sabi naman ni Aling Christy, husband material yan.
1: What?
0: Pero kung ano man po siya, ngayon talaga ay laganap na sa social media na pinagdududahan ang kanyang pagka-menchukola.
1: Aba,
0: hindi maganda yung magdududa tayo. Kaya lang, puran lang tayo di umano at hintay na lang natin na maglaglad siya. Malay natin, meron siyang sequence gown nakatago sa kanyang kotse. At any moment, pwede niyang isuot para talbugan kayong lahat. Sinich ite?
2: Showbiz!
0: Hindi siya artista, pero sikat na sikat siya ngayon at ang chika, siya ay nasa ibang bansa upang maiwasan di umano ang mga paratang laban sa kanya. Ang makakahula, nakahula.
2: Showbiz, papito!
0: Aba naman ngayon sa totoong kwentong showbiz, matunog din ngayon ang Cinemalaya Film Festival, kung saan pinag-uusapan ang kwento na talaga namang napapanahon. Two valid IDs pinag-uusapan ngayon dahil nga naman tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong karanasan. Diba? Dito lang daw sa Pilipinas na kung kukuha ka ng ID, hahanapan ka ng ID. Eh ang kwento pa naman dito sa two valid IDs na pinangunahan ni Pokwang, yung tipong taga-probinsya, kailangan pumunta sa Maynila para magpagamot, tapos may nagpadala ng pera galing sa abroad. Aba, hinahanapan siya ng two valid IDs. Kaya dyan nagsisimula ang kwento. Mukhang maganda yung kwento, ha? Tsaka madrama yung mga ganyan. Diba, nakita nyo para kayong na hostage sa sarili ninyong kaguluhan ng isip. Diba, ang gulo-gulo na nga. Ang dami mo na nga iniisip sa buhay. Dadagdag pa na hahanapan ka ng ID. Dalawa pa. Teka, naalala ko nga pala. Parang expired na yung ID ko.
1: Ay! Ay, hirap naman o. Ay!
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita! 15 after 6 o'clock. Oh,

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
4: The Tita Puliana Show,
1: the best na tugtugan.
4: The Tita Puliana Show,
1: usapang showbiz
4: at iba pa.
1: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
4: The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
6: The Tita Puliana Show!
13: Alas 6:37 na po ang oras. Dito pa rin po ang sa The Tita Puliana Show.
10: It's a Lunes, kung kaya po naman ngayong special na araw na ito ng Lunes, tayo ay pinapalalahanan na magkaroon ng konting clean Lunes. Yes, hindi lamang po sa ating katawan, hindi lamang sa ating mga tahanan, bakuran, at hindi rin po lamang sa ating mga pang-araw-araw na gawain na dapat sinisilip natin ang kalinisan, kundi pati na rin sa ating isipan. Kaya naman, yan po naman ang paalala natin pag Lunes. Dahil clean Lunes. Ada fa?
13: Mommy!
10: Ano na naman? I feel so malinis now. Kasi I make paligo already. And I'm fresh. Eh, yung kwarto mo, nilinis mo na rin.
13: Yes, of course, Mommy. Nilinis ko na, tinapon ko na lahat ng laman. Wala nang laman, ang linis na ng kwarto ko. Oh, happy? Happy ka, Mommy?
10: Uy, huwag ka naman ganyan, baby. Masyado kang piloso po.
13: Eh, kasi sabi mo, nilinis ngayon. Tapos pag hindi ako nangyay, galit na galit ka. Huwag ka naman, Mommy. Ayaw namin ng ganyan. Huy!
10: Anyway, ngayon pong araw ng Lunes, adias ka na gusto. Siguro mas magandang pag-usapan natin yung tungkol sa anxiety dahil meron akong mga nabasa noon tungkol kay Jobert Sukal dito na yung mga ilang linggo bago siya pumanaw ay nagkaroon siya ng matinding atake ng anxiety at labas-pasok siya sa ospital. Although masayahing tao si Jobert, mukhang naging matindi masyado ang kanyang anxiety. Ano nga ba ang anxiety? Well, pwede nating sabihin ito ay pagkabalisa. Matinding pag-aalala. O di kaya naman, hindi mo mapigilan yung pangamba. E parang, I'm not so sure what's gonna happen. At parang, teka sandali, hindi ko nakikita ang future. Yung parang mga ganon. Madalas po maraming mga taong ganyan, no? Yung iba kasi, sabihin na natin na natural. Halimbawa, hindi pa umuwi ang anak. Eh, gabi na. Siyempre, mababalisa ka, di ba? Mangangamba ka. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit late? Hindi ba lang nagte-text? O, di ba? Ano po yun natural? Pero yung pagkabalisa na wala namang pinanggagalingan, walang material na ebidensyang pwedeng panggalingan ng inyong pagkabalisa, eh, ibang usapan na po yan. Hindi lamang kasi ito simpleng pag-aalala. Kapag madalas, matindi at nakakaapekto na sa tulog, wa ka na i-sleep, trabaho, pakikitungo sa iba, medyo nag-iiba na ang iyong moods, o di kaya naman sa iyong pang-araw-araw na buhay, maari na itong maging isang anxiety disorder. May mali na. Maling-mali na yan. Correct. Paano nga ba ito lalabanan o di kaya mabawasan? Dapat maging conscious po tayo na, ay, teka sandali, may nararamdaman ako anxiety. O, di ba? Kasi yung iba, hindi rin nila alam eh. Dapat kasi pag medyo naramdaman yung masyado kayong nababalisa na hindi niyo alam kung bakit, dapat huminto muna kayo. Sabihin, teka sandali, parang nakakaramdam yata ako ng pagkabalisa. Kaya huminga ng mabagal pag nararamdaman nyo na ito. Kapag kinakabahan, subukan ang simpleng breathing exercise. Dahan-dahang huminga, papasok ng 4 na segundo, pagkatapos ay palabas ng 6 na segundo. Ganon. Ulitin ito ng ilang minuto. Parang ulit-ulitin nyo lang, inhale, exhale, the usual, diba? Pwede mo rin sigurong ibalik ang iyong sarili sa kasalukuyan kasi minsan parang nawawala ka eh, nadidisorient ka. Kaya subukan po ninyo ang 5, 4, 3, 2, 1 grounding. Tukuyin ang 5 bagay na nakikita mo at the very moment no, na nararamdaman mo yung pagkabalisa. So tumingin ka sa palibot mo, magbilang ka ng 5 bagay nakikita mo. O, nakikita ka ng halaman, nakakakita ka ng baso, nakakakita ka ng pabango mo, nakikita mo yung cellphone mo. So yun, i-ground mo yung sarili dyan. Pagkatapos naman dyan na nakapagtukoy ka ng 5 bagay, apat naman na mahahawakan. So, hahawakan mo yung cellphone mo, hahawakan mo yung upuan, hahawakan mo siguro yung baso, hahawakan mo yung pitcher kung nandyan. Apat na bagay ang hawakan mo. Tatlong bagay naman na naririnig. Naririnig mo yung mga tricycle sa labas ng bahay? Naririnig mong nagmi-meow-meow ang iyong pusa sa inyong bubong? O di kaya naman naririnig mo yung hangin, no? Yung pagtama ng hangin sa inyong mga bintana or mga kahoy o mga dahon, ganon. Basta tatlong bagay na naririnig. Pagkatapos niyan, dalawang bagay naman na naaamoy. Ay, naaamoy ko ang adobo na niluluto ng kapitbahay. Ganon. O di kaya naman, ay, may dumaang mabango at gwapo. Char. At syempre, isa naman, dahil di ba naka 5, 4, 3, 2, ang 1 naman natin ay yung nalalasahan. So, pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng isang konting asin lang, kasi isang butil ng asin, tapos lasahan mo. So, yan ang tinatawag nating 5, 4, 3, 2, 1 grounding exercise po yan. Para ma-distract yung iyong pagkakaroon or papunta ka na dun sa anxiety attacks mo eh. So, yun. At least, no, medyo mababawasan po yan. At isa pa, wag niyong labanan ha, yung nararamdaman niyo anxiety na parang kaaway niyo. Hindi, wag ganon. Sabihin mo lang sa sarili mo na nakakaramdam ako ng pagkabalisa ngayon, hindi ibig sabihin na may masamang mangyayari. Wag kang magnega pag medyo nakakaramdam ka ng ganon. Kasi ang anxiety ay maaring magmukhang napakalaking panganib kahit wala namang agarang panganib, no? So it's really a mental health disorder na rin. Bawasan na rin po natin ang pag-inom ng kape at stimulants. Energy drinks at ilang mga stimulants na maaring magpapalala ng panginginig. Mabilis na tibok ng puso at pagkabalisa. No, siguro mga soft drinks at kung ano-ano pa. Huwag na muna yan. Tubig ka lang. After that naman, kailangan matulog, kumilos at kumain ng regular. Kung ano po yung routine nyo, gawin nyo yun. Regular na tulog, simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad, at maayos na pagkain ay makakatulong yan sa regulation ng stress response ng ating katawan. Maganda rin sigurong ilabas ang iniisip natin, no? Isulat ang kinakatatakutan at itanong ano ang kontrolado ko? Ano ang hindi ko kontrolado? Pero mag-focus ka doon sa ano ang kontrolado mo. Yun ang dapat pang hahawakan mo. Diba? O, eto naman, huwag sigurong sarilinin kung medyo naramdaman yung paulit-ulit na yung pagkabalisa at tumatagal ito paulit-ulit o nakakahadlang na sa buhay. Magandang makipag-usap na tayo sa isang psychologist, psychiatrist o sa isang doktor. May mga mabisang paraan ng paggamot dyan. Kung medyo ma-feel yung paulit-ulit na siya, ang ibig sabihin kasi niyan, nagpipersist na yung symptoms. So medyo may hindi-hindi na magandang nangyayari sa'yo. Sa iyong sistema, di ba? Kabilang din kasi dito ang psychotherapy gaya ng CBT at para sa ilang tao, gamot na nire-reseta ng doktor na pampakalma. Maganda rin sigurong tandaan natin, ho, ang anxiety ay hindi kahinaan ng pagkatao. Ito ay tunay na reaksyon ng ating utak at katawan sa stress o perceived danger. Maari itong mapangasiwaan at magamot. Kaya dapat po nating isipin pag meron tayong mga kaibigan o tayo mismo na nagkakaroon ng pagkabalisa. Siguro yung mga tips na naibigay natin earlier ay makakatulong sa atin. Isipin nyo lang ha, dalawang bagay din ang nakakapagpaiksi ng buhay kung masyado nating inaalagaan niyang stress at anxiety. Kaya iwanan natin yan. Ay naku, itanong nyo dun sa medyo nakaabot na ng mga 80 years old, mga 90. Ay, wala. Hindi nila alam kung ano yung anxiety. Hindi nila alam kung ano yung stress. Dahil alam nila na yan ay nakakasama sa sistema ng ating katawan. Kaya relax, just be happy. Dapat siguro palaging masaya lang ang ating palibot at makipag-usap tayo, makipagsalamuha tayo sa mga taong masasaya para naman maiiwasan na yung mga ganyan. At pag ito ay inyong napagtagumpayan, maaring pwede nyo rin i-share kung halimbawa minsan muntik na kayong mahulog sa anxiety attacks, stress attacks, pwede nyong ikwento sa inyong mga kaibigan na ay ganito ang ginawa ko. Diba? Para may iwasan din nila. Para masahaba ang ating buhay. Mommy? Ano na naman? Wala lang, Mommy. Okay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 648.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tea the Boyana Show! Woo!
1: 6 o'clock now. Welcome sa ikaduang oras. Kan sa ito yung programang The Tea the Boyana Show. Shout out pa cute ngayon. Kasi it's a Luna. Kaya ang linis-linis ng aking budhi today. Kasi clean lunas. Sana kayo rin. At sabi nga ng mga jawlogs, sana all.
2: Uy!
1: Kanon? Adding hotline 09614473923. Pwede po kayo mag-text dyan para sa inyo. Greetings, shout out Boulevard. Ganun po sa ating comment section ng ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Every night po yan. Ang ating number uli, inuulit natin, ha? 0961-447-3923. Yung mga gustong kumanta sa Biyernes, o diba? Pwede po kayo magpalista na dyan. O, mag-text lang kayo kung ano ang kakantahin nyo para kung meron tayong kopya o di kaya naman naaangkop sa ating palatuntunan, ay sabay-sabay nating kakantahin yan. Oo, diba? Kaya text lang sa 0961-447-3923 para po naman sa ating Friday Okay.
2: Friday Okay?
1: Yes, yan po ang ating bilang interactive facility. Facility ba yun? Oo. Para maging interactive naman tayo sa inyo at syempre mapakinggan ang inyong maganda at malamyos na mga boses. Bawal po ang sintunado. The joke lang. Eh, ano naman to? Saya-saya lang naman. Kahit anong boses nyo, okay lang yan.
3: Greetings! Shout out! Boulevard!
1: Oh, ito lang mga pare. Shoutout Boulevard na mga pare. Yung mga gusto magpabati dyan. Mag-text ulit sa 0961-447-3923. It's never too late.
2: What?
1: Sa ating comment section po dito sa ating Facebook page. Maray na banggi, tabi Tita Pollyanna, nagdanawag naman po kami digdi sa Datag, Santa Teresa, Burubanggi. Wow, thank you so much. Shirley Sabilia Belier. Good evening, Tita Polly. Miss your show. God bless always. Emmy Clarete. God bless you more. Good evening po, Tita. Always listening to you every night po. Pa-shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless po, Tita. God bless you more, Eusebio Castillo. Good evening po, Tita Pollyanna. Makasabay sa ayuda. Sa ayuda sa purga? O nga pala, yan din ang ating papremya sa ating singing contest sa ating Friday Okay, ha? Ang papremya natin ay mapalista sa ayuda ng purga.
2: What?
1: Ayaw ni Tita Levy. At binabalik natin si Briggs Mams Shanjuri, Walter Volante, Barry Bausa, Christian Estrella, Joy Baroga, Melvin Buelva from Cogs Diaz Canyon. Oo, alam ko kung nasaan kayo ngayon. Nasa balading kayo sa Malinaw Albay. Wow! Happy birthday! Greeting po sa kaarawan ng aming ina. Happy 72 birthday kay Mrs. Lydia C. Ikaw na po. Happy birthday, Nanay Lydia. Ikaw na po, 72 years old. May you have have a happy day and more birthdays to come. Hello, emoji, emoji, emoji. Tita, maliputo nyo niyan. Sarap magtago sa kumot. Talaga lang, Levy Binias Fernandez. Hi, good evening man sa imo, Tita Frammy Juarez. Good evening po, Tita Polly. Pabati po dito sa Mariroc, Tabaco City. Pa-shoutout din po sa mga bata dito sa bahay na naglalaro. Nakikinig sa'yo, sina Nina, Kiera, Keisha, Cindy, Zyriel, and Mateo. From Zyke Seer, dyan po sa Mariroc. Thank you so much for listening in. Oroan dyan lang magkarakan na sa pamanggihan. Tapos magkarigos, tanganing mawara ang alsum kan maghapon. Oh, ganyan talaga palagi ha. Ako kasi nung kabataan ko ganyan palagi. After dinner or before dinner. Sorry naman. Before dinner, mag-wash up na. Ah, meron ding ano? Mommy, ako naman after dinner. Ah, ganyan. Good evening po, Tita Pollyanna. Pabati naman sa agum ko na nagkakaon buda po sa Family Bireto sa Pawa from Jot de los Reyes. Good evening po, always watching and listening to you. Kaso ngayon lang nakapag-message. Hi, good evening, Tita Eden Biron. Good evening po, Tita Pollyanna from Magdalena Convencido. Romnick Velaoz, hello, good evening po sa'yo. At sabi na naman ni Levy Binias Fernandez, ako tita, sa stress, kinakausap ko mga pusa. Wow! Para yung mga pusa naman ang ma-stress.

Fermin Nakatutok sa programa sa San Lorenzo. Hi, good evening sa inyo dyan sa San Lorenzo. And of course, kay Tita Cherry Borja. Good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi Abay to Malu, San Juan. Avelino Bocaya, dyan sa Tabaco Night Market. Nandyan ba kayo ngayon? Nasa may Divino Rooster na ngayon, no, Lunes? Kasi pag Friday, Saturday, and Sunday ay nasa ano yata, San Vicente, right? If I'm correct, I'm correct. Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Wrong me if I'm wrong. Kano ba yan? Diyan po sa Urpao. Good evening. Sa Brito family. Abrizo family. Sorry naman po. Desi, dyan sa San Ramon. Kumusta na? Of course, kay Tita Ren Banias, dyan sa San Carlos, Diyos Maray na Banggi po. And sana po naman ay hindi kayo na masyal ngayon. So tinatawagan na, ay nagtitext si Tita Ren sa mga, ay hindi daw siya nakapakinig. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 724.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show
0: on the radio.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
17: dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Fresh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Firmang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
22: Ako si Salvador.
23: Sa gabi ay
24: si Saldi na.
25: Malatyosa ang ganda
24: dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
28: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
29: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
30: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
31: The Tita Puliana Show!
32: Oh yeah! Again and again and again. Sa oras na alas 7.34, inimang pag-irarayan sa inyong lingkod, Tita Pollyanna, bako masyado magayunon, pero mahamuntun. Okay, okay, beauty. Okay, okay, beauty. Oo. O sige, hindi kasi maganda pakinggan yung okay, okay, beauty. Sabihin na lang natin, pre-loved. Marami na nagmahal. Pero ngayon, nag-iisa na lang ang mahal.
33: Sweet.
32: Sana kayo rin ha, kasi nakakalito ha. Lalo-lalo na pag medyo tinatantya mo na yung puso mo. Siya na ba talaga ang mamahalin ko? Forever?
0: mommy. Tama na yan.
1: Lunes, nasa second week pa po tayo ng Agusto. At malapit na naman po ang Ghost Month. Kaya marami po tayong dapat maalala at pag-isipan kapag papalapit na ang Ghost Month. Dahil merong mga ipinagbabawal na gawin. Yung iba naman hindi niniwala, okay lang naman yon. Pero wala din naman siguro masama kung tayo ay mag-observe na rin sa mga pamahiin, di ba? Meron tayong text message from Aleli. Sabi niya, Tita, minsan po yung kapatid ko nagkaroon din ng anxiety. Pero meron po siyang mga simpleng bagay na ginagawa. Katulad ng pag-inom ng tubig, paglakad ng 2 hanggang 5 minuto, maghugas ng mukha, umupo sa tahimik na lugar, at tawagan kaming mga kamag-anak niya. Nakakatulong po yun para kumalma. At palagi din po niyang sinasabi sa kanyang sarili na kumalma ka. Hindi ito totoo. Ngayon lang ito at lilipas din. Ah, ganun pala yun, Aleli. Yung tipong kailangan talagang kumbinsihin mo yung sarili na ang nangyayari sa'yo ay pansamantala lamang at dumadaan. Pero kung ito po naman ay nagiging parang paulit-ulit na, eh siguro mas maganda ng magpatingin na nga sa doktor, di ba? Iba na rin kasi kung paulit-ulit na at nakakaabala na sa pang-araw-araw na gawain. Ganun lang yon. Kaya thank you so much, Aleli, for sharing your experience with your kapatid. At yung iba po dyan, baka meron kayong mga kakilala o di kaya kayo mismo nakakaranas ng anxiety. Eh siguro naman, by now, no? Nare-realize nyo na talagang dapat hindi natin ito labanan, kundi sakyan natin at gumawa tayo ng mga kapareraanan para malampasan agad natin ito. Dahil kung pinapatagal po natin ito, eh hindi na maganda, no? Kaya let's always take care of each other. Kung meron kayong mga kaibigan na dumadaan paminsan-minsan sa anxiety, sabihin nyo sa kanila, huwag kang mag-atubili na tumawag sa akin para naman ay maggabayan kita para ma-distract yung attention mo at para kumalma ka. Kaya huwag kang mag-atubili. We should always have an open heart and an open line para po naman sa ating mga kaibigan na dumadaan sa ganyan. Hindi po mapantayan ang sarap ng pakiramdam kapag meron mga taong nagsasabi sa atin na you can count on me. Maasahan mo ako sa iyong pangangailangan. Huwag ka lang mangutang. Aray, bakit napapunta doon? Ay, namin ng ganyan. O, oh, diba? Actually, okay na rin yung mauutangan. Kung talagang nangangailangan, syempre pautangin mo na yung kaibigan mo, no? Gabi ka naman. At saka kung close mo naman, di ba? Pautangin mo na kung anong pangangailangan niya. Kasi baka minsan ha, may mga taong nagkakaroon na anxiety dahil sa kanilang mga utang. Kaya kung matutulungan natin sila, eh di bakit hindi, di ba? Kaya we should always be open sa lahat ng ating mga kaibigan na mayroong mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. Dahil pag may pinagdadaanan ka, huwag kang tumambay. Magtayo ka ng bahay. Diyan ka na. Sure!
2: Showbiz Papiti!
1: Masyadong pinag-uusapan ngayon ang pagkakaroon ng hawig di umano ni Aura Briguela kay Katriona Gray. Sabing ganon. Kasi nga na-interview lately itong si Aura Briguela at bigla po naman na sinabing Alam mo, kamukha mo si Catriona Gray. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga netizens? Ang sabi nila, kamukha na niya si Catriona Gravy. Ang lupit niyo naman. Grabe naman kayo kay Aura. At saka napansin niyo na ba itong si Aura ngayon ay masyadong nagpapasweet? Hindi na siya masyadong nakikipag-away sa kanyang mga bashers. Minsan kasi may nag-bash siya. Merong akala niya nag-bash sa kanya at inaway-away niya. Yung pala gusto lang siyang tulungan. Kaya eto ngayon, medyo nagkakaroon na siya ng realisasyon na dapat eterno yung kanyang bagong ganda sa kanyang pag-uugali. Diba? Kasi naman, diba, ang hirap din kasing meron kang mga kaaway na ang iyong ilong ay tinasa. Baka kayo magkaroon ng rambulan, sayang naman yung ginastos nyo. Kaya para doon sa mga nagparitoki ng mukha, dapat sweet tayo palagi. At dapat palagi nating isipin na hiram lamang ang gandang yan. Hindi talaga yan ikaw nang hiram ka lang ng mukha. Diba, Aura? Marami din namang nakukyutan kay Aura, although parang naasiwa sa kanya pa rin ang napakaraming netizens. Although hindi na siya masyadong binabash ngayon. Kasi nakikita naman nila na munti-unti naman nagbabago. Nakakatawa dun. Kaya kung meron kayong chance na magpaayos ng mukha, dapat meron kayong pinanggagayahan. Katulad ng ginawa ko. Kamukha ko na si Angelia. Angeliluya. Hindi si Angelia. Sinagkamali. Nagkulang sa budget. Oo, pagkulang sa budget, naku! Delikado. Baka isu-shortcut din ng doktor yung pag-re-retoke ng mukha nyo. Diba? Kaya kailangan talaga. At meron ding pang-maintain. Hindi po kaadika na magpaayos na magpaayos. Kundi dapat i-maintain yan dahil syempre balat yan, ano? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita! Balat kayo lahat ang buhay sa 743.

0: Hola, hola, hola, hola. Ava. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Adias mampagiraray kan agusto kita. Gusto mo rin ba ako? Hindi. Aww. Bakit naman? Sige ka, wala kang pamasko. Mga ganun. Agusto kita. Agusto mo rin ba ako? Hindi. Ang sakit nun, ano? O, eto. Agusto kita. Agusto mo rin ba ako?
1: Oo.
0: Ay, naku, thank you, mai.
1: Pautang.
0: Ay, gaano ay?
1: Ayod naman sana.
2: Isa kasi pag sinaming gusto kita, gusto rin ba ako? Oo, pautang.
1: Talagang umiikot ang mundo sa utang.
3: Text sa atin sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, itago mo na lang ako sa pangalang Snakey. Gusto ko pong mag-alaga ng ahas. Okay lang po ba? Eh bakit sa akin ka nagpapaalala? Nagpapaalam? Dapat sa nanay mo, hindi sa akin o sa tatay mo. Kung ahas kasi ang gusto mong alagaan, well, siguro mas maganda rin pumili ka, no, ng iba't ibang species. At dapat kung halimbawa first time mo itong mag-aalaga, dapat meron kang aalaga ang ahas according to the species para angkop sa isang beginner na katulad mo. At dapat ha, legal ito dapat, hindi yung mga illegal na tipo ng mga ahas ang alagaan mo.
1: Nakatakot naman nun. Natatakot ba kayo sa ahas? Ako hindi masyado.
0: Hindi masyado.
3: Pwede ka mag-alaga kasi ng corn snake dahil generally naman mabait yung mga yan, hindi masyadong agresibo at madali itong alagaan. Pero kailangan din ng tamang heating at matinding magandang enclosure o yung kanyang tirahan. Pwede ka rin mag-alaga ng ball python. Kalmado at popular, ngunit sensitibo sa husbandry kapag mali ang temperature o di kaya humidity. At talaga ang mga ahas kailangan talaga yung kanilang temperature. Kaya kung mag-aalaga ka, bakit pa? Diba? Masaya naman sila sa kanilang natural habitat. Bakit gusto mo mag-alaga? Pantakot mo? O di kaya gusto mo maging si Valentina? Huwag naman ganun. At syempre ha, snakey, kung gusto mo talagang mag-alaga. Kasi may mga tao talagang mahilig sa ano. Lalo na yung mga, ano man tawag doon, yung maayos or di kaya ano ba, masinop na mga tao, mas gusto nila mag-alaga ng mga exotic animals or pets. Iwasan mo yung venomous snakes, ha? Lalo, or di kaya yung mga malalaki, o di kaya yung mga mahirap hawakang species. Dahil baguhan ka pa kung first time mo ito. Kailangan maayos ang iyong kulungan at hindi siya pwedeng takasan. Dapat tama din ang temperature. At dapat din maayos ang pagkalagay nito. Dapat din ito malinis palagi. Pero alam mo, Snakey, magkalaga ka na lang ng pusa. Ano, binigyan mo pa ako ng problema dahil meron akong mga kaibigan din nag-aalaga ng snakes. Ay, masyadong ano, matrabaho. Kailangan talaga alagaan mong mabuti. Yung iba nga, malalaki na. Noon din, meron kaming ginagamit sa shooting ng mga ahas. Parang
2: Parang alam mo yung parang hirap na hirap yung nag-aalaga. Although hindi naman, no? Dahil masaya siya. Yung caretaker ng mga exotic pets. Parang nahihirapan. Pero nasa yan. O di kaya naman Snakey, mag-research ka pa. Magtanong ka mismo sa mga taong eksperto kung meron kang mga kakilala. O, diba? O di kaya mag-google mo. Huwag akong tanungin mo. Dahil afraid ako. Afraid ako? Bakit ka pa mag-aalaga ng ahas? Eh, ang dami namang butiki sa bahay niyo. Yun ang alagaan mo. Yung mga butiki. Ano pa kayang mga ano? Ako gusto ko talaga mag-alaga ng giraffe. Giraffe? O, nung nagpunta nga yung kapatid ko sa Nairobi, sabi ko sa kanya, uwian mo ako ng giraffe. So, pinilit niyang mag-uwi ng giraffe. Kahit pala ang baby giraffe, ang haba na rin ng leeg. Hindi maitago. Ayun, ang naiuwi na lang niya, hippopotamus. Ganon! Ay, ang hirap din siguro mag-alaga ng hippopotamus. Tsaka hindi naman ginagawang pet yan, ano? Pati giraffe hindi ginagawang pet. Pero alam niyo ba, may mga taong ang kanilang pet ay bato? Rock pet? Ewan ko kung anong ano doon. Siguro, hindi ko masyadong ma-explain. Magtatanong-tanong muna ako doon sa mga kaibigan kung may alagang bato. Snake. O, yung rock. Rock. Boulder. Yung malalaki talaga. Inaalaga nila. Ay, pa-weird ng ating usapan. Pero para sa iyo, Snakey, ha? Mag-isip ka muna bago ka mag-alaga ng exotic pets. Dapat kasi masinop ka, responsable ka, at hindi ka burara. Pag mga exotic pets, hindi yan dapat pinapabayaan, inaalagaan yan at marami po siyang mga pangailangan. Dahil hindi naman yan normal na nakatira sa bahay niyo. Ang hirap nga rin mag-alaga ng pusa, di ba? Or aso, hindi mo dapat basta-basta lang, ay gusto ko may aso, ganun, hindi ganun. Mas lalo na kung exotic pets. Yung pamangkin ko nga, nag-alaga ng iguana. Tapos pag pumunta siya sa Maynila, iniiwan niya sa akin, hello! Paano ko alagaan yung iguana na yan? Pero actually, sweet din pala ang mga iguana, napansin ko. So, Snakey, mag-isip ka muna, okay? At saka, huwag ako ang tanungin mo. Hindi ko nga maalaga ng sarili ko. Exotic pets pa kaya? Hi, good evening daw kay Leth Satona, Melvin Satona, dyan sa Fatima Zone 7 from Jot de los Reyes. Ganon din po kay Je Espana Condat. Binabati natin or shout out sa iyang mother dyan sa Santa Elena Malinaw Albay, kay Adelina Esplana, watching from Bacacay. Ah, Boracay! Wow, nasa Boracay sila ngayon. Hello kay Emma Binias Barcenas. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
13: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
14: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
21: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
22: The Tita Poliana Show!
23: Yeah! Oh, hi! Sa oras na alas 8:34, paiksinang-paiksina ang Agusto Arias. Mamaya-maya lang, Agusto Aonse na. Sana Agusto mo rin ako. Lunes na Lunes, kaya naman dapat panibagong excitement ang mararamdaman natin sa pagsisimula ng isang panibagong linggo. Para bit-bit natin yan hanggang Biyernes. At siguraduhin nyo lamang na mag-text muna kayo sa 0961-447-3923 kung gusto nyo sumali sa ating Friday OK. Friday OK? Yes? Every Friday, kakanta tayo. Kahit sintunado. Ay nako, meron nga palang nagsabi na nung kumanta daw ako nung Biyernes, umulan. Parang hindi naman. Eh, may ulan na talaga that time, di ba? Forever po natin kasama sa The Tita Poliana Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Krapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, groceries, supermarkets, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuyang mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunoin. Pero mahamutoin. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, pautang. Hoy! Parang ayoko naman. Sweet dreams! Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Amiga ko, kumusta ka na? And of course, kay Mami Upeng, at Ate, oh, Tita Nora, Tita Ao, at Tita Jealousy. Sama na rin natin si Mami Normita Contreras, si Kuya Mario Francisco, at si Ate V. Bongala. Hanggang bukas, au revoir.
0: Au revoir.

0: to One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: What Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. 99.7
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
2: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Tindugo na.
2: Bicolandia.
4: Signal detected. Program activated.
5: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lacuachera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet. Kaysa ng Cam Norteños, One Radio, tindugo na.
4: One

Medyo hindi natin naririnig ang ating sarili. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, everybody! It's One Radio 99.7. At syempre, welcome po sa ating programang Masayang Morning! Ay, tayo ay nagbabalik. Ilang buwan ba? Medyo mag-iisang taon din tayong nawala dito sa One Radio Diet. Siyempre, nagbabalik! Uhoy! Nagbabalik po ang inyong Lucky Lacuatiera dito po sa One Radio Diet. Ay, na-miss ko kayo. Na-miss niyo ba ako? Ay, good morning sa ating mga team bahay na mga nag-aasikaso pa lang ng kanilang mga agahan. Ay, syempre, yung mga ating mga chikiting, yung ating mga kiddos ay may pasok ngayong umaga. Kaya sige lang, hayaan niyo lang ako magdadaldal dito. Kayo ay mag-asikaso niya dyan. Siyempre sa ating mga tricycle drivers na busy na rin dyan sa kalsada ngayong umaga, good morning. And siyempre sa ating mga tindugo na naglalakad dyan ng napakaaga sa kasentro ka ng Daet, Camarines Norte. Oy, good morning. Baka naman madilim-dilim pa naglalaskwatsa na kayo, ha? Baka masyado pang maaga dyan yung piniling maglakad. Sige ha, baka kayo may mapagkamalan. Ay, syempre mapagkamalang ano? Nagtitinda ng gulay. Nagtitinda ng gulay sa umaga, kaya maaga nagigising. Naalala ko yung dati yung mga jokes about sa pagising ng umaga o pagwawalis ng madaling araw. Hindi, pagwawalis ng ating gabi. Ating gabi nagwawalis sa tapat ng bahay nila, ano, nila kumpare. Iba yun. Siyempre, good morning din sa ating mga katindugon dyan sa Diet Public Market. Ayan, yung mga tutunan titinda ng gulay. Yung mga tutunan titinda ng gulay dyan sa palengke ng diet. And syempre sa mga katindugo natin na maagang nagising para mag-asikaso at pumasok sa kanika nilang mga trabaho. Ayan, kayod-kayod! Kayod-kayod tayo. Ano, sa mga motorista nating mga ka-okay. Ka-okay? Ay, pasansya na, hindi ba tayo sanay? Ay, kung hindi niyo ko kasi na itatanong, tayo ay galing sa kabilang istasyon. Oo. Kung saan-saan tayo napapatapon. Pero tayo ay originally from... dito tayo original sa One Radio Diet. Kung naaalala niyo dati ang ating programa pang panghapon, pang umaga, pang tanghali at pang hapon. Oh, diba? Kaya niyo yun? Ayan na. Ah, mga katindugo, nabangan niyo ang ating ang mga presyo ng bilihin dito sa ating palengke mamaya. Mamayang sa pagbabalik natin, ano? Meron tayong isang oras. Magkakasama lang tayo hanggang alas 7 ng umaga. Sa mga gusto magpabate, sa mga gusto magpa-shoutout, pwede kayo mag-message sa One Radio 99.7 page and pwede din po sa aking number ang 0945 37 49469.
Para naman na mabasa natin ang inyong mga pagbati. Alright, balik tayo makalipas ng ilang mga tugtugin. Here's song, Hi Public, MMJ. Dito lamang po yan sa One Radio 9.7.

0: Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugon na. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia.

It's so nice to be happy. Oh, lalo na pag morning, ha? Dapat happy lang, happy lang, happy lang. Bawal lang nakasimangot pag umaga. Maapekto ng buong araw. Totoo ba yun? Yung gigising ka ng umaga pa lang, eh, problema na agad ang iyong bubungaran. Problema na agad ang sasalubong sa iyo. Problema ang gigising. Ay, nako. Ay, nako. Gawin na lang natin good vibes ang ating buong maghapon. Ang problema ay nandyan lang yan. Hayaan natin ang problema, ang mga problema sa atin. Ah, basta, ha? Good vibes lang tayo, mga katindugan. Eto. Tingnan natin ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Para naman may idea ang ating mga katindugan sa kanilang mga bibilihin. Ito ang presyo ng bigas. Naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos. Ang presyo naman ng corn o ng mais ay naglalaro sa 35 to 39 pesos. Ang presyo ng sa isda naman tayo, ang presyo ng bangus, ito ay naglalaro sa 200 hanggang 280 pesos.

Presyo naman tayo ng sardinas. Ito ay naglalaro sa 110 hanggang 120 pesos. Sa squid opposite, 300 o 300. Hanggang 300 ka lang ha, huwag kang tataas kasi gusto ko, parang gusto ko ngayon ng pusit. Huy! Parang tawa ko to. Ang hipon naman naglalaro sa 400 hanggang 550. Medyo may kamahalan ng hipon ngayon. Ang digles, 100.

ano pa, ano pa, ano pa, ano pa. At tagulay naman tayo, ang palaya, 100 pesos. Asitaw naman, pumapalo ang presyo simula 100 pesos hanggang 120 pesos. Sa Petray, 100 pesos. 88 pesos, o 80 pesos hanggang 100 pesos. Sa squash naman o kalabasa, 40 pesos hanggang 70 pesos. Sa talong, 80 pesos hanggang 100. Sa kamatis, 100 hanggang 140 pesos.

And sa Pepino, ang presyo ay naglalaro sa 88 o 80 hanggang 100 pesos. Bell pepper. Uy, may kamahalan talaga itong bell pepper na ito. 250 hanggang 300 pesos.

Alright, mga okay. Ako, ka-okay ako ng ka-okay. Ano? Kaya nyo na masasanay din tayo. Ay, grabe ang paano. Kaya nyo na masasanay din tayo, mga katindugong. Masasaan ba ito? Huy! Ay, yan ang mga presyo ng bilihin sa palengke. Basahin natin ang ibang mamaya sa ating pagblika. Your song, Lasting on My Mind by Stops. Dito po yan sa 99.71 Radio Diet!

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia. Masayang morning with Lucky Lacuachera. One Radio 99.7 Diet. Tindugo na.

99.71 Radio Diet. Medyo papaus na tayo ngayon, ano? Nagsisimula pa lang eh. O, hindi, ganun talaga pag umaga. Di ba, pag umigising tayo ng umaga, medyo shaky-shaky ang ating boys. Medyo malat-malat ang ating mga lalamunan. O, kaya pag morning, ugaliin natin uminom ng tubig. Maligam-gam na tubig. O, di kaya naman, kung anong trip nyo sa buhay. Malamig na tubig. Kumukulong tubig. Sige, try nyo kayo uminom ng kumukulong tubig. Hindi kayo dyan na mawala ng lalamuna. Anyway, oras natin mga katindungan. It's 6:36 in the morning. Itong oras ko na yun ay inhitid sa atin ng Bass Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Mura na, healthy pa. Healthy. And of course, speaking of Bass Cafe mga ka-OK, ito ang listahan ng mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayong makabili ng produktong Bass Cafe Green. O, syempre, unahin na natin dito sa Diet Camarines Norte. Lalayo pa ba tayo? Dito sa Diet, syempre, makakabili kayo dyan sa Novo Supermarket, sa Bombase Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, meron din po sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Kamambugan. At meron na din po sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Lukban, sa Panotes, sa Bagas Bus Street, at sa Basud. Sa Usap Panganiban, Camarines Norte, meron ho sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali, Camarines Norte, meron ho sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo, Camarines Norte, meron ho sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Anna and Marie, sa RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Margel Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa May Minimart, sa Sipakot, sa Tom Ally Supermart at sa Vinson's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Ito ang mga didagdag sa ating listahan. So, All Doctors Generics Pharmacy, sa Daet, sa Basud at sa Labo, sa The International Chinese Drugstore dito po sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy dito sa Daet at sa Labo, sa Butika Santo Rosario dito sa sa Labo, sa CFB Pharmacy sa Labo at sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. O, diba, hindi ka na mahihirapan maghanap ng stores na merong Bass Cafe Green. Napakarami hong stores ang nag-offer na ng Bass Cafe Green. Kaya kung wala sa isang store, ayan, punta ka na nga. Iba, pwede rin ho kayong pumunta dito sa aming station. Located po kami dito sa Barangay Dos Pasig, Remedyo Street. Ayan, dyan sa Mayama ha, papasok dyan, diretsohin nyo lang, diretso hanggang makita nyo yung tower na napakataas. Tapos may makikita kayo sa labas na kaligay OKFM Diet and One Radio Diet. Oh, yan. Yan na yan. Eh, pwede kayong bumili dito ng kape. Wag lang ng mga DJ. pero may mga ganda kaming DJ dito. Lalo na yan si Tita Poliana. Oh my God. Good morning, Tita Poli. Kung gusto nyo ma-meet si Tita Poli, ayan, punta kayo dito sa One Radio Diet.
Ay, sa mga estudyanteng wala pang baon. Ayan, huwag kakalimutan, nanay at tatay, ang baon ng ating mga estudyante. Ay, yung iba nagbabaon na ng pagkain para medyo makatipid-tipid ng mga nanay-tatay. Yung iba naman ay nagbabaon ng pera talaga. O, syempre sa mga high schooler natin, may baon na yung pera, may baon pang pagkain. O, diba? Dati noon ay para makatipid tayo, baon ng kahit anong pagkain. Baon ng kahit anong mga ngat-ngat sa school. Ay, mga katindungan, here's song, shalalala. Babalik tayo makalipas lamang ilang mga tugtugin at paalala. Dito po yan sa 99.71 Radio Diet, mga katindungan.

All right. Muli tayo nagbabalik dito sa ating programang Masayang Morning! Hoy, dapat masayang talaga pag morning. Dahil kapag malungkot ka, pagising mo, ay nako. Ewan ko na lang buong maghapon mo dyan. Alright, mga katindugan, tayo ay magpapaalam na muna pansamantala. Napakaikli ng ating oras, no? Pero okay lang yan. Para lagi nyo ako namimiss. Hoy! Ang sabi. Ayan, message lang kayo sa aking number ng inyong mga pagbati, ng inyong mga pa-shoutout, ng inyong mga gustong batiin. At bukas ng umaga, babatiin natin yan. Alright, sa ating number na 0945-374-9469. Okay, sana naman yung mga ka-OK natin na papasok ng trabaho, mag-ingat-ingat ho tayo, ha? Lalo na yung mga nagmumotor nating mga ka-tindugon. Ayaan yun na, sige na. Ingat ho tayo sa kalsada, magbaon ng mahabang pasensya, magbaon ng madaming pasensya at syempre ng pagkain. Diba? Sa mga nagiginig sa atin via sa kanilang mga sasakyan, sa mga private vehicle habang bumabiyahe, good morning! And of course, sa ating mga katindugon na busy-busy na sa kanilang buhay ngayong umaga. Sa may mga ipinagdiriwang ngayong kaarawan, sa may mga nagdiriwang ng kanilang anniversaries. And happy, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong araw. Baka naman may paano ka dyan, palumpia. Baka lang naman... Baka lang naman. And syempre sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries, happy, happy, happy, happy, happy, happy ka sana. Happy sana ang inyong pagdiriwang ng inyong mga anniversaries and iba pang mga occasions na ipinagdiriwang nyo ngayong araw. Piestas! So kahit ano pang okasyon man yan. Alright, mga katindugon, abang ka ng susunod na programa dito sa One Radio Dad. Magbabalik tayo bukas na tayo magbabalik. Oh. Oh, dito na si Kuya Jun. Abang niya ulit ako bukas, alas 7 ng umaga dito sa ating programa. Masayang morning! Dito lamang po yan sa One Radio 99.7. Tindugo na!

0: the province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Kagawad Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Martes. Ikalabing isa sa buwan ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang oras-oras sa balita ngayong umaga. At una sa ulo ng mga balitang lokal. Dito po sa bayan po ng Daet, oportunidad sa pag-unlad, livelihood program and financial literacy training isinagawa. Samantala, Labo Municipal Police Station pinagtitibay ang God awareness. Mamaya ipapaliwanag ho natin kung ano ho ang ibig sabihin ho niyan. Ito hong God awareness na ito. Samantala sa ulo ng mga balitang nasyonal. Uy, sa kasagsagan ho ng tag-ulan, bagong panganak na sanggol at ina, ligtas daw hong nailikas doon po sa Mabini, Batangas. Samantala, Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas nalubog dahil daw po sa walang habas na pag-ulan. Dulot nga po ng bagyong habagat. Oy, habagat, hindi pala bagyo, ha? Oy, ito yung medyo malungkot po dito, ha? Isa pong traffic enforcer pinaril ng sinitang rider, Tudas. Samantala, Department of Health or DOH nagbigay po ng babala, lalong-lalo na ho yung panganib ng leptospirosis. May idea ho kayo, no? Sige, mamaya talakayin ho natin ho yan, ha? Samantala, ano po ba itong systems loss? Sa atin hong nakakabit na mga resibo po ng kuryente. Tampok ho ito, mainit na usapin doon po sa national. Iuugnay ho natin ho ito sa balitang lokal at maghahanap ho tayo ng mga interview mamaya kung ano ho yung kanilang reaction. Ano po? Sasayin nyo rin ho ang balitang showbiz sa balitang sports.

At sa detalye na po ng balitang lokal. Nakikiisa ang mga tauhan ng Labo Municipal Police Station or ito pong Labo Municipal MPS. Ito po ay sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Angelica Starlight L. Rivera, Officer in Charge, Sagad Training on Secure, Inclusive, and Gender-Responsive Communities. Ito po ay ginanap sa Mabilo 1 Elementary School, Barangay Mabilo, Labo Camarines Norte noong Agosto 8. Taong kasalukuyan, aktibong lumahok ang iba't ibang sektor. Gayun din ang ilang mga matataas na miyembro ng Philippine National Police. Kabilang ho dito yung tinatawag na gender sensitivity, paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat isa sa pagkakapantay-pantay at pagtataguyod ng ligtas at inklusibong komunidad bilang bahagi ng information dissemination. Namahagi rin ang mga tauhan ng Information Education and Communication or IEC ng mga materials upang higit na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga kalahok hinggil sa mga programa, pulisiya at advokasya ng GAD. Sa pamamagitan po ng naturang aktibidad, patuloy na ipinakikita ang suportahon nitong mga programang naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay, respeto, proteksyon at kaligtasan ng bawat miyembro ng komunidad tungo sa isang mas ligtas, inklusibo at gender-responsive na pamayanan. Samantala, isang letter of commendation ang iginawad sa Mercedes Municipal Police Station bilang pagkilala sa natatanging accomplishment at patuloy na dedikasyon nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa nasasakupan. Ang naturang parangal ay personal na iginawad ni Police Lieutenant Colonel Eusebio Arturo E. Estupare, Deputy Provincial Director for Administration ng Camarines Norte Police Provincial Office or CNPPO. Sa isinagawang Monday flag raising ceremony sa himpilan ng CNPPO, nito pong nakatalikod na Agosto 10.

Uy, samantala bilang kinatawan ng Mercedes MPS, tinanggap ni Police Officer Richie Abordo ang letter of commendation sa ngalan ng buong hanay ng Mercedes PNP. Ang pagkilalang ito ay sumaya sa ilalim sa sama-samang pagsisikap, dedikasyon at professionalism ng mga tauhan ng istasyon at epektibong pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mamamayan. Ang parangal ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang hanay upang higit pang paigtingin ang kanilang mga programa at initiative tungo naman sa mas ligtas, maayos at mapayapang komunidad. Alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police na maghatid ng serbisyong may integridad, malasakit at kahusayan. Sana nga po, ganun talaga, no? Pero marami naman tayong kilalang mga matitinong pulis kaysa sa mga bad boys, ano? Patuloy na naninindigan na ang Mercedes MPS sa kanilang pangako na magiging katuwang ng komunidad sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa nabanggit na bayan.

0: Umaga, Balitang Nasyonal.
1: Samantala, dako ho tayo sa detalye ng Balitang Nasyonal. Ligtas na nanailikas ang isang bagong panganak na sanggol kasamang ina nito mula sa Barangay Anilao East, Mabini, Batangas. Nito hong nakatilikod na Agosto 8 dahil sa malakas na pag-ulan dulot po ng enhanced southwest monsoon o habagat. Sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard, MDRRMO, Mabini at mga barangay officials nila ang mag-ina sa poblasyon Mabini Covered Court Evacuation Center at doon ho ay inalagaan ho yung bata. No? Samantala, hindi na ho bago ang balita. Nalubog sa baha ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa walang tigil at malalakas na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat ayon sa ulat nitong nakatalikod na araw ng Sabado. Batay sa pinagsama-samang monitoring ng Office of Civil Defense, National Capital Region o CDNCR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Malaking bahagi ng Quezon City ang pinahakabilang na ang mga barangay ng Rojas, Del Monte, Vasra, Siena Lourdes, Mancera, Manresa, Santo Domingo, Santol Tatalon at Paangbundok. Sa Valenzuela City, binaha ang bahagi ng MacArthur Highway na umabot sa kalahati ng gulong at hindi madadaan na sa lahat ng uri ng sasakyan. Samantala, ayon po naman sa PAGASA, mababa ang tsansa na pumasok sa PAR or Philippine Area of Responsibility si Dolphin at walang direktang epekto po naman ito sa ating bansa. Gayunman, hinahatak ni Dolphin ang habagat kaya maulan sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Bingue, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique hanggang ngayong mga oras na ito. Samantala, isa na namang tropical depression at low pressure area or LPA ang nasa labas na po ng ating power. Namataan po ito sa layong 2,675 kilometro silangan ng Northern Luzon sa labas ng PAR. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot naman sa 45 kph at pagbugso ng hangin. At ayon pa rin ho sa PAGASA, mababa ho ang tsansa na pumasok ho ito sa atin hong bansang Pilipinas. Samantala, sa iba pang mga balita. Isang, mag-iingat ho yung mga traffic enforcer, ha? Pero dito sa Daet, wala naman po yata ang ganito. Ano? Isang traffic enforcer ang binalikan at binaril ng isang motorcycle rider na may angkas na babae matapos na i-impound ang sasakyan nito kasunod ng kanilang pagtatalo dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Ito po ay nangyari kamakalawan ng hapon sa Congressional Road, Barangay Burul 1, Dasmariñas City. Kinilala ho ang biktima sa alias na Ranzo, 36-year-old, traffic enforcer na Dasmariñas City at residente ng Barangay San Isidro, Labrador 2 ng lungsod, habang ang suspect ay tinukoy na alias Cesar. Residente ho ito naman ng Barangay H2, Dasmariñas City, sa pawang mga taga Cavite.
2: Green, nakakatulong ito. Tahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-e-ehersisyo para sa mga gustong magkaroon.
1: Babalikan ho natin ang mga balita.
2: Walang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. skin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa.

Samantala, tuloy-tuloy po ang mga balita sa Balitang National pa rin. Sa gitna ho ng walang tigil na pagbaha na dulot ng habagat at bagyong muling nagbigay ng babala ang Department of Health or DOH hingil ho sa panganib ng leptospirosis. Sa mga kalsadang lubog sa tubig, hindi lamang pinsala sa ari-arian ang dapat na ikabahala ng publiko. At ayon po sa DOH, ang tubig baha ay maaring kontaminado ng ihinang daga at iba pang hayop na nagdadala ng virus. Kapag nalanta dito ang tao, tumataas ang posibilidad ng pagkakasakit. Ang leptospirosis ay isang seryosong karamdaman na maaaring magdulot ng komplikasyon at maging sanhi ng kamatayan. Kabilang sa mga sintomas, ang mataas na lagnat, pamamanhid, pananakit ng kalamnan, pagpamumula ng mata at iba pang sinyales nito. Samantala, ano ba ang system loss? Maari ba itong alisin, sabi ho ni Presidente Bongbong Marcos? Para daw po bumaba ang singil ng electric distributors at mga cooperatives. Dalawang klase daw po ang system loss. Sa una, ang technical na nakaka-enkwentro ng resistance ang electric current habang dumadali sa kawad. Bahagi ng kuryente ay nagiging init dahil sa physics, sumisingaw ang init mula po naman sa kawad, transformers at iba pa. Ang ikalawang system loss, ito po yung tinatawag na non-technical. Ito ho ang hindi napakikinabangang kuryente dahil sa nakaw, illegal na connection, depektibong metro at supply na billing. Ito ang maaring alisin pero dapat mamumuhunan ang distributors at cooperatives sa mahusay na teknolohiya at manpower. Yan ho yung subject ho ng topic ho natin maya-maya. Ano po, kaya makinig ho kayo. Makasakaling makakuha tayo ng interview mula po naman sa Canoreco. Particular dito ho kay GM Gestiada. Ano ho yung kanilang balak? Ha? Nagulat ba siya? Nambanggitin ito ng Pangulong Bongbong Marcos? Mamaya po yung mga dagdag na mga balita ho niyan.

0: Umaga, Balitang Showbiz!
1: Masabi kayo, eh, ba't tumatawa si kasamang June? Ha? Tumatawa mag-isa. Dahil daw po ito sa Balitang Showbiz. Ikaw talaga, boss, ha? Tampok ho natin ho ngayon ito hong relasyon ni na Bianca Umali at Roro Madrid. Na dito yung mga, sige, mamaya na lang or bukas yung mga hindi pa natin kasi masyadong kabisado, no? Yun ang mga teaser, bed, at yung iba pa, ha? No, magagamay din ho natin ho yan, ha? Matagal-tagal din ho kasi tayong hindi nakahawak ho nito, ha? At nakilala ho ang pamilya ng aktor na miyembro pala po ito ng Iglesia ni Cristo or ng INC. Matatandaan namang nabautismuhan si Bianca sa INC bago ho magtapos ang taong 2020. At ayon nga ho kay Roro, ay hindi naman naging hadlang ang kanilang relasyo ng aktres sa kanilang relasyon kahit noon pa man. Sinasabi nga daw po sa kanila, bago pa naman huligawan, ha? Better na ang liligawan mo ay kapatid. Sa mundong ginagalawan natin sa industriya, hindi naman po marami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa sitwasyon po namin ni Bianca, talagang hinintay ko po na sa kanya magmula ang desisyon. Paglalahad pa daw po nitong si actor Roro Madrid. At kapag ka may nararamdaman daw po pala, ano ho, hindi ko masyadong i-elaborate, ha? Ito hong si actor Roro Madrid.

Eh, nagdadasal na lang daw po ito. Ah. Oo nga, no? Siguro yung mga kaibigan natin, mga kakilala ho natin, kapag ka nakakaramdam ho tayo, eh. Ah? Boss! Nauubutuli ako. Eh, magdasal ho tayo. At siguradong hindi ho tayo mag-iisip ng masama. Ano po?

0: Pag-asa sa umaga, Balitang Sports.
1: Samantana sa atin home Balitang Sports. Oy, alam niyo ho man na ilang beses na hong na ereskad ang paglalaro po ng PBA. Dahil daw po ito sa malakas na buhos ng ulan simula pa ho noong araw po ng Biyernes. Ito daw po in light of the severe weather conditions ay hindi nga ho makapag-schedule ng laro ang PBA. Dapat ho sana nito hong Agosto 9. Ayon ho sa isang PBA, sa isa hong advisory, ay dapat ho ay merong laro. Ito hong Rain or Shine, ang kanilang kartada ho sa ngayon ay 4-2 at ito hong Phoenix. Maglalaro ho sana ho ito nung Linggo, alas 5 ng hapon. Kaso, dahil sa sama ho ng panahon, ayun, na-reesked. Hindi ho natin alam kung kailan ho yung pag-reesked ho nito ulit. Ano ho? Last week, andun ho kami sa Araneta Coliseum. Kasama ko natin itong mga butihing kaibigan ho natin sa media. Ano po? Tuwang-tuwa si Mr. Bagwis Abile. Nag-ikot siya doon sa Araneta. Ako pa yung nag-video sa kanya. Tuwang-tuwa talaga. Sabi niya, this is life.

At iyan rin ho ang mga naging kalipunan ng atin pong mga balita ngayon pong umagang ito. Araw po ng Martes. Ikalabing isa sa buwan po naman ng Agosto, taong 2026. Siyempre, sa pangalan ho ng mga kasama ho natin sa technical side, si Kuya Dong Patak. Siyempre, ang atin hong SM, si Tita. Ha? At siyempre, sa atin hong boss, kay Tito Joms, kay Kim, kay Miss Jonna Morales, at sa lahat po ng mga andirito na hindi ko pa po kilala, ano, paumanhin. Basta saan ba't magkakakakilala rin tayo? Ayan. Hello, pampa, ano yun, pampa good vibes. At mamaya abangan ho ang pagtuloy-tuloy ng balita po natin. Hoy, ito hong kaysa nyo sa umaga. Ako po naman ang inyong lingkod, Kagawad Junjun Kibral. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: Talk Radio, 99.7 News FM. Dot. Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan. Makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio Daet. Indugun na.

0: Oy, sorry. Nakalimutan ko po yung mic. Ano? Ayan, magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga, world. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, lalawigan po ng Camarines Norte. At sa lahat po ng barangay. Dito po naman sa bayan po ng Daet.
1: Rati-rati ay katahimikan. Ang musikang nagpapatulog sa...
0: Ayan, marami yung ang nagme-message sa atin. Jonah, ikaw nga ano, makisuyo nga, Jonah. Mana, ikaw daw ang mag-live ng ano ko, nitong cellphone ko at medyo nahihirapan ako. Manang John, ha?
1: Mga sigaw ng mga puso ng taong kunyo dadangin kabilang sa inyo.
0: Ayan, tuloy-tuloy ho tayo ngayon hong umagang ito. At syempre, nais ko po munang batiin ang lahat po ng mga tagapakinig ho natin. Hindi po tayo nag-lalay pa kasi may konting ubo pa ho tayo. Ha? Baka bukas at sa mga susunod pong araw.

0: Ayan, binabati ho natin. Magandang umaga dyan po naman sa mga ang mga tagabayan po ng Mercedes. Si Mr. Sar Bonavente. Ayan, Mano, good morning, good morning, good morning. Yan sa mga tagabayan po naman ng Mercedes. Sabi niya, buo, asin, klaro. Kumusta po yung tunog ho namin, ha? Nakalimutan ko nga ho palang itanong at sabihin ho sa inyo. Sabihin ho ninyo kung mahina yung signal po namin, kung malakas. Naririnig ho ba kami dyan ho sa inyo? Ay, kasi hanggang ngayon ho ay tinetest pa rin ho natin ho itong signal ho natin para sa inyong, sabi nga niyan eh, para ho sa inyong kapakanan. Ano nga po?
1: Bigan na makinig kayo, ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nice ko.
0: Ayan, binabati ho natin, Boss John, so far so good. Ganda pakinggan tayo, ha?
1: Parang nagaganap sa lupa.
0: Hoy, good morning, good morning, good morning, kaisa. Ha? Kaisa, ibig sabihin lahat po kayo, ha? Kaisa. Tayo po ay nagkakaisa. Tindugo na, ha? Pero yung ibang meaning, wag na ho ninyong babanggitin, ha?
1: May mga punong walang dahon, mga pusong di makatibo sa mga pangyayaring nagaganap.
0: Ngayon po ay araw ng Martes. Ano po yung mga balitang bubulaga ngayong araw na ito? Yun pong sangguni ang panlalawigan. Dati-rati kasi, araw po ng Martes, yung kanilang regular session kapag kahapon. Eh, hindi ko na ho alam ngayon kasi ilang buwan din ho tayong umalis eh. Ha? Eh, yung sangguni ang bayan po ng Daet, ganun din. Araw po ng Martes. Umaga naman yun. Tapos, sunod-sunod na araw ay yung mga kanila na hong mga committee meetings. Oy, nais kong pasalamatan, ha? Yun pong atin hong mga kaibigan na sa panahon po ng ating medyo tayo ho ay down. Eh, sila ho ay andyan, ha? Pilit hong pinalalakas ho yung loob ho natin. Kaya in return ho niyan, ha? Eh, ako po'y may utang na loob sa inyo. At sa mga susunod din hong pagkakataon ay ito ay mababayaran ho natin. Ano ho? Kung politician ka, eh, di pagdating ng election, eh, di gano'n. Kung individual, eh, di siyempre, kaibigan, kamag-anak, maraming salamat ho sa inyo.
1: Walang muwang sa mundo.
0: Ano ho yung mga tatalakayin ho natin ngayon hong umagang ito? Yung system loss ho, ano? Yan ho ang isa ho sa mga, sabi nga ho niyan sa Bicol ng atin pong mga kababayan ay inaagrangay. Ha? Sabi nga ni kay itong ibang mga kabarangay ta, biruan mo nga kuya dyan, bako man nga kita ang naggasta kayan, bako man nga kita ang may gawa kayan. Tapos sa tuyang bulsa pinababayad ning Canoreco. O kahit ho doon sa Meralco at kahit ho sa ang mga cooperative, sila ho yung shumushoulder, ha? Ano ba yung shumushoulder sa Tagalog? Ha? Bumabalikat. Ayan.
1: Gusto ko nga ipahibalo.
0: At marami ho ang nagulat nang ito ho ay banggitin ng atin hong Presidente Marcos sa kanya hong State of the Nation Address. Ano ito? Kuya John, yun pong sa tricycle sector, yung pong taripa. Ah, sige po, mamaya. Kompleto na ho tayo ng balita dyan. Ah, kasi pinadadalan po na sangguni ang bayan. Pinadadalan po na sangguni ang bayan, yun pong mga barangay. Eh, isa ho tayo sa napadala ng kopya, kaya tatalakayin ho natin ho. Ito ho natin maya-maya ho. Ano po, napakahaba pa po ng oras ho natin. Hanggang 8:30 ho tayo. Inuuna ko lamang ho itong system loss na ito kasi ito ho yung naipangako ko po doon sa atin ng mga kabarangay na tatalakayin ho natin ngayong umagang ito. At kung may posibilidad na makuha ho natin ang kapahayagan ng atin hong general manager ng Canoreco, ito hong si GM Zandro Gestiada. Sir, baka po, baka nakikinig ho kayo, ha? Baka ho pwede ho kaming maka-interview ho sa inyo. tawag ho kayo sa aking messenger o di kaya sa akin hong number. 0961-01-46609. Ayan. Kabisado ko pa naman pala yung number ko.

Hoy, nais ko hong batiin ang magandang umaga. Yun hong akin hong mga kabarangay. Diyan ho sa barangay hall, nakikinig ho sila. Ha? Batiin ho natin ito hong mga masisipag na mga BHW. Barangay Health Worker at BNS. Nais din ho natin batiin ang magandang umaga. Ito hong ating mga BPSO. Ha? Alam niyo, kami ho ang magkakasama ha? Kapag meron hong, sabi nga niyan, sa hirap at ginhawa sa atin hong barangay. Yan ho ang mga kasama ho natin, BHW, BPSO. Lalo na ho sa panahon ho ng kalamidad. Ha? Yan ho ang kasama ho natin. Talagang malaking tulong ho ito. Saka ito ho mga miyembro ng sangguniang kabataan. O, si Jemuel Avila, binabati din ho natin ang atin hong ESCIG chairman. Jemuel, good morning. Eh, kasi ho tayo ho yung committee chair ng disaster preparedness. Marami pa ho tayong plano para ho sa disaster. Disaster pati ay. Para ho sa pagprepara sa atin hong mga barangay. Kaya lang, dahil po sa kakulangan po ng pondo, ayan ang nagiging isang problema. Kaya medyo mamaya talakayin ko rin ho yung may kaugnayan po sa BSKE election. Unahin ko na nga ho ito, ano? Kasi ako ay gusto ko rin magpaliwanag hinggil ho dito, ano?

Balik ho tayo sa atin ng programa ngayon pong umaging ito. Actually, meron ho tayo sanang interview sa mga kaibigan ho nating mga kasama po sa trabaho. Kaya lang, andito na ho tayo. Kaya siguro, ito na ho yung pagkakataon para ipaliwanag yun hong panig ng mga barangay officials. Alam nyo, wala ho sa kamay ho namin. Ano po? Kasi marami hong nagagalit sa mga barangay officials. Kasi dapat daw nga ho pala ay palitan na. Kasi ilang beses na daw hong nagkaroon ng reschedule ng pagbubutuhan para sa atin hong sangguniang kabataan. Ano po? Barangay at sangguniang kabataan na election. At ito nga ho ay na-reschedule ngayon hong Nobyembre a 2. Sinasabi ho namin, kasi magiging ipokrito siguro po kami, ano po, kaming mga barangay officials, kung sasabihin namin na hindi kami natutuwa kung mapupospond yung pong election. Tuwa ho kami niyan. Kaya lang, kami din ho sa amin mismo, sa loob po namin, ako mismo, personally, gusto ko na rin magkaroon ng election. Hindi ho dahil sa ineffective ho tayo. Hindi ho dahil sa kung ano, kundi may gusto rin tayong mabagong sistema sa atin hong barangay, ha? Ganun ho yun. Yun hong sitwasyon, hindi ho namin hawak, ha? Sabi niya, halos murahin na po yung mga barangay officials kasi ang tagal-tagal na daw, dapat daw bumaba na sa pwesto. Ang tanong ko nga ho doon sa isa ho nating kakilala, sabi ko, boss, ano hong mangyayari pag nagbitiw ho kami sa amin hong tungkulin? Hindi ho siya makasagot kasi ang sabi ko po, hindi ho yan basta-basta. Kung magbibitiw kami sa amin hong tungkulin, meron ho kaming sinumpaan sa amin hong mga tungkulin na kami ho ay magsiservisyo sa abot ng amin hong makakaya. At pag yan ho ay pinabayaan po namin, kami naman po ang makakasuha ng DILG at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Di ho ba? Masasampahan ho kami ng dereliction of duty at iba pang mga kasong administratibo. Kaya hindi ho namin hawak ang sitwasyon. Pero ganun pa man, kami po ay patuloy. Ako personally, humihingi ako ng sorry or tawad doon po sa mga hindi ho nakakaintindi na ang sabi, dapat sa mga barangay officials na yan, umalis na kayo dyan. Kasi nga, gusto na namin kayong palitan. Iyan pala, gustong pumalit. Kasi meron hong mga ilang mga aspirante na hindi na ho nananalo, gusto kong sumabak ho ulit sa eleksyon nang marinig na magkakaroon po ng reschedule na naman. Ayun, parang pumuputok ho yung kanilang butsi kasi magre-reschedule na naman. Sabi nila kami naman, kayo naman, ang tanong naman ho dyan, mananalo po ba kayo sa eleksyon? Yan yung tanong, ano po? Anyway, kung mananalo or hindi, yan ho ay pulso na ng atin hong mga kababayan na sa kanila na ho yung decision ho nila kung iboboto ho nila ito hong mga aspirante hong ito. Pero dun ho sa usapin na magbitiw na ho kami at umalis sa aming pwesto, parang ang hirap po nun eh. Kasi nga po, iiwanan mo yung pwesto. May sinumpaan tungkulin. O di makakasuhan ka nagpabaya sa iyong tungkulin, ay di nagkaroon ka pa ng kaso. Ano po? Kaya kami ho'y nakikiusap doon ho sa mga kabarangay ho natin na hindi ho masyadong naiintindihan yun pong sitwasyon. Wala ho sa aming kamay. It is beyond our control. Yun pong election po ng BSKE. Ano po? Yan ho ay nasa... Habihin natin, sa ngayon, ang bola ay nasa mababang kapulungan po ng Kongreso. Kung maaprubahan man po yan doon, edi siyempre, itataas po yan. Kung maitaas naman po yan, edi siyempre, papasok po yan sa tanggapan po ng Pangulo. May mga duration po yan. Bago tuluyang maaprubahan. Kaya, wala ho sa aming mga kamay. Ano ho? Kaya sana ito hong aking panawagan sa atin hong mga kabarangay, mga kababayan, mga kakilala, na wala ho sa aming kamay, ha? Yun hong pagdidesisyon kung kami ho ay aalis sa aming pwesto at magkakaroon ho ng eleksyon. Ano po? Sana maintindihan nyo po ito. Yung iba naman kasi, iba naman ho yung interest, ha? Umalis ka na anya at ako ang papalit. O, yun ang hindi ho maganda. Ano po?
Okay, sana'y nabigyan ho natin ng kunting paliwanag ito hong atin hong mga kababayan doon ho sa mga nagtatanong. Kasi kawawa naman ho kaming mga barangay officials. Hindi nyo lang alam, ako gustong-gusto ko na magkaroon din ng eleksyon. Ah, kasi may may gusto din po akong mapalitan. At kung tayo po naman ay papalarin pa, ay walang problema, magsiservisyo ng lubos. Kung hindi na, ay di salamat.

Eh, ang tagline nga ho natin dyan, eh, marami nang nagawa, ha? At marami pang gagawin. Baka naman mag, yung iba, eh, magtaasan ho yung kilay, ano? Asa naman na niya? Ay, hindi ho ito ang tamang or proper forum para isa-isahin ho yung nagawa natin. Ano ho? May tamang panahon ho dyan, ha? Hintay-hintayin lamang po natin, ha, mga kaibigan? Okay, yan ho yung paliwanag ho natin na dapat sana ho ay i-interviewin tayo ng atin ho mga kaibigan. Dito ko na lamang ho ipinaliwanag kasi mas mahaba ho yung oras, mas may ipapaliwanag ho natin ng masyado. Ika ngay, sabi nga po dyan sa isang bayan sa Bicol, ha? May paliwanag natin ng maigi. Ha? Ikaw naman kasi ay hindi ka nakikinig. Oh, ayan, ipinaliwanag na po natin ng maigi, ha. Baka hindi pa ho maintindihan na ang election po ng BSKE o yung Barangay Sangguniang Kabataan election ay wala po sa aming mga kamay. Kami din po ay sumusunod. Halimbawa, sabihin ng DILG, ganito. Halimbawa, sabihin po ng Commission on Election, ganito. O, saka lang po kami susunod. Pero kung umalis ka na dyan, June, at kami naman, ay hindi ho yun po pwede, ha. Meron ho tayong mga we are bind, ha, ng mga kaukulang batas at hindi ho biro, ha, kung paano ho natin pinaghihirapan ito hong posisyon na ito, at hindi rin ho biro kung paano ho tayo magbigay ng serbisyo. Ano ho, yan ho'y buwis buhay, lalo na po kapag ka mayroong mga kalamidad, ha. Oh, alam niyo ng ating mga kabarangay na kapanahon po ng kalamidad, isinusong ho natin ho yung halos lagpas na ho ng leeg na tubig. Ma-rescue lamang ito hong ating mga kabarangay. O, oh, yan ho yun. Yan yung essence. Ano ho? Kaya hindi ho kami basta-basta pwedeng umalis. Pero na lang, kung talagang wala na ako sa kapasidad, o di kaya ay gusto kong mag-iba po ng linya ng trabaho, o di kaya ay gusto kong mag-abroad, gusto kong umalis, mag-re-resign ho ako. Gagawa ho ako ng resignation letter. Isasubmit ko po yan sa munisipyo, sa alkalde. O at kapag ka napayagan na ho, ay pwede ka na. Ay, paano kung sabihin ni Mayor, di ka muna nga ni Ingaya Junjun, dyan ka lang. Kaulangan ka pa, di ka magparahiro. O, yan. O, paano? Di nga ni Mayor, gusto ko na po mag-iba ng linya ng trabaho. Ay, basta, dyan ka lang. Di ko piperman ining sa imong resignation letter. O, di paano na, ha? Kaya ang masasabi ko po sa atin ng mga kabarangay, yun na lang po, maging patas ho tayo. At saka kahit hindi naman ho barangay official, kahit hindi naman ho nanalo, eh pwede namang maglingkod sa ating barangay, di ho ba? Eh bakit kasi nauso-uso pa yung dapat anya nakapesto? Dapat anya nakapesto. Kung maservisyo ngayon kita, servisyo publiko, dapat po ngayon nakapesto. Hanggang sa lumago. Ako kung hindi lamang ho ako nanalo ng dalawang beses, magsiservisyo pa rin ho ako sa barangay. Kahit hindi na ho ako nanalo. Ganun ho yun. Ang essence naman ng pag-servisyo publiko, wala naman yan sa nanalo or natalo. Ano po?

Ayan, thank you tita, at least na-check ako, nagkakaroon ako ng gap. Oh, ano ba yung sinasabi ng aking kaibigan kapag ka ikaw ay isang public official or barangay official? Yun ho kasing mga honorarium, hindi na ho natin kasi pinag-iinteresan ho yan eh. Sa liit naman ba ho yan eh, sa paghingi pa lang ng atin hong mga kababayan, mga kabarangay, which is good kasi nakakatulong ho tayo. Kaya lang yung mga biruan, alam mo yung anya kagawad, iba na ho ngayon eh. Dati-rati anya kapag ka mga emergency cases lamang, ibinibigay natin itong atin hong honorario. Ngayon hindi na. Andyan yung kasal, birthday, anniversary. Pero wala akong problema sa atin ho yun. Kasi noon pa naman, no, kahit hindi pa ho tayo barangay official, sa itumutulong na ho tayo. Ha? Kaya lang, sabi nga ho niyan, naniniwala ho tayo doon sa isang kasabihan. Ha? You cannot please everybody. Kahit na gusto mo silang i-please lahat, talagang may uusbong at uusbong para hilahin ho kayo pababa. Ha? Sabi nga niyan, kapag kayon hong kamatis, isinama mo sa mga mabubuting kamatis, pati ho yung mga mabubuting kamatis ay nahahawa hong mabulok. Sabi naman ng iba, bayahan mo na anya yan dyan yung mga prutas na yan na mabulok. Kasi sila naman din mismo ang nagpapakabulok niyan. Hinihila nila yung sarili sa kanila hong pababa. Ha? Hindi, natural ho yan. Hindi ho tayo nagagalit sa ganyan. Natural ho yan. Ha? Naintindihan ho natin ho sila. Kasi alam nyo po ba na kung sinasabi nga hong ang politika ay isa hong laro, abay, yun hong politika, ha? Ang pinakamaduming laro, ha? Sa atin hong sa mundo, sa bansang Pilipinas. Ha? Mas marumi ho ito kasi ako, isa hong medyo marunong-runong lang din pong mag-basketball. Napakadumi na ho ng larong basketball. Pero mas madumi pa pala yung politika. Yan ho yun. Yan ho yun. Oo. O kaya tapusin ho natin itong issue ng BSKE. Ito hong Barangay Insanggunian Kabataan na eleksyon at